0: mo ki gbogbo eyan omo Olorun te lori ofe ati gbo mi ni wakati mayi radio yen kuro sa mayi radio yen kuro ma aron mi si o sa aron mi si o ma oruko mi na ni woli ajirere Victor Daniel ek ayan fe Jesu ti gbogbo aye mo si babori oke tu sile mo fe fi eni gbadua fun o mo de fe fi eni play testimony bon ti eni to ni majemu so fun mi lana oluwa ni so fun e pe ni ose tutun yi wa ri iran lowo gba ni ose tutun yi gbogbo bi to ba ti fe serete o boju rere atanu olorun pade ni ose tutun yi o ni ri ku omo ni ose tutun yi gbese tin be lorun re yen o di sisan Psalm 121 o le mi o gboju mi sori oke won ni nibo ni iran lowo mi ati wa iran lowo mi yo ti odo olorun wa eni to da orun ataye eni kan to nilo ti o ru eru aye re ti o ni wo mistake ye lose tutun yi lorin padi e bo ti wo ki po si omo won to lodun yi o ni ba won ra o ni siku omo lose yi o ni rogun ejo o ni rogun olopa o ni rogun kirikiri aye o ni dawo po si omo fun won be ni yori ire tin benu ose ko te lowo ayo tin benu ose ko te lowo igbedide tin benu ose ko te lowo aseyori tin benu ose ko te lowo iwo to fe san gbese owo leyi to fe san wo school omo mo fun oda go metila wa gba pi ayo be ni yori Jesu oluwa wa amen inu mi kan da dede dun kini di awon eri to soro gbagbo n tenu awon eyan jade awon ti ori miri to se je pe asori afefe lo lo kaye won nibi to wa melo melo wa ni wo to ngba mi ni wakati gbiyanju ko gbo won oluwa gbo lenu mi bibeli ni gbe ni fun eni to wi nigba to oluwa wi ana ti mo gbe oluwa ni omo mi awon kan ti de korita ko ye won mo won orun sun won ti de korita esin won ti de korita eleya ni nitori igbese tin be lorun won Jesu onise yanu to pe mi to ran mi se oni mo fe jade si won lona ti won lero mo fe gbe won dide iyanu tin benu ose mo fe gbele won lowo saati ni ko tele ohun ti mo ba ni ko se lori afefe yi nipase igboran won oluwa lohun fe jade si yin lona te lero sa gbiyanju ohun tin ba ti ni ko se lori radio se bibeli ni bi wo ba fe to si gboran dodon ni ko jere le na eni ba gbagbo nu woli dodon ni ko jere woli ko ba mi mu iyo ya da sile le gbe ese otun re le lori gbe eso si re le lori mo padabo joko mo padabo lati wa so tele je sarede ya roke kasari po testimony ni kokoru engineer mi
1: oruko mi no lu wa se o lati do ko to be bad mo gbe ti so bi olorun ga igba ti mo ko gbo program ko da ko si no bi ojo meta mo da ma so radio sile ohun e won lo ji mi mo na won tun lele ayan fe jesus won tun de o mo mo ri pe mi orun sun igba to pari program e won ni 550 naira to omo se data 5000 10000 mo ni yen kere ten don ipe baba ewo igba tele wa mo won so fo mo mi ti o mo ju ko mara data 10000 20000 mo ni wo account number kon lele igba mi send 550 naira oni owo kon ko lo mo ni ben bo mo se send 550 naira yen o de man like lati ma play sport bet kon bo se win ni 150000 kon ni yen o sare baba mi ni shop only account number te fun mi yen o ma yato so gbe te ma fun mi latojo e mo ni be ni o ni se mo ma lo my 12 ni 3 weeks ago yen mo ni be ni o no ki pe ki mo itimi e mi atm dani pe se mo pe daji ni mo ma nlo owo ni fe ki ko cash dani pe ti ba ti de my 12 ki gba cash mo sha slot mo gba 60000 mo ni mi ti mi ni 10 kobo ninu a kini mo raja mo gara wale igba to tun de oni e mo meme bawo de ni mo ni dada ni oni bawo loja mo na dupe lowo olorun oni tori body ni mo ma nta oni ma je body yin sere o mo ni mi o man after owo e ni mo fi se o o ye tun joko ti mi di e pe account number yen mi mo bi mo se defeat e lori phone o le tun send e again mo ni mo ko sile to ba ti da be pillow mi lo mu o tun wa se owo yen o tun wa se lona mefa o wa je 3000 whatever sha o tun se lona mefa o tun o ma play igi ni e mo ju mi iriru ti e re ko kin sun igba to tun ma pada ti ki lo tun wa ba mi ni so oni mo mi mo fe de ni pa yin mo ni ah de re pa mi ki lo sele oni mo win 350000 ah o wa she. Oh, my, you took 20 years. Why I said 20 in February? Only, she won't love my 12 love. I'm not to be Mutirajani, Ejeta. Pe money program ti mo lo ni Omat o wa ni oke pe pa e pe ki loruko pastor yen ah mo ni tin te wa ranti mo ni but account number to man son owo si yen ni o wa ni oke pe ki ba won ki pastor yen dada o pe ohun dupe gidi ni owo e o pe ti mo ba de pe ti mo ba send the account number landlord si ohun only because ohun yi to win ni modular aro yi ko fe so 300,000 owo ole fun landlord only she owo ti o je tetete o ni go pe to win ni aro yi ni pe ohun ma so to ba de ti wa so ton emi ati ohun a jo joko a wa jo soro pe because ohun ki ma lo si ibi ti baba yen wa pe but bi mo se nso pe ohun baba yen pe ohun mo boya omode ni boya ton boy ni boya kini pe but igbe e daju pe ohun de sure pe to ba ma wa di baba yen pe se mo mo pe mo fi odun kan ati 6 months gbe ohun pe o da ohun loju pe baba yen no boya odun kan ati 6 months ton ma fi gbe pe igbe ohun meje ti daju ma ni emi ohun
0: nice o ja dide duro duro lori iyo yen so pe ori o jiji so pe anu o jiji so pe angeli ayan fe jesu lose tutun ti mo wo dari e sodo mi mo tun pada bo o ya joko pada engineer mi to ba mi wa si soke ka won eyan bo
2: oruko mi ni wasi wadewale lati beggar mo ti wa sibi beggar ni o ti beggar ni jo on the 30 osu talo sai be ni so mo san gbogbo radio ni program ni ago ni daji so mo pari pe mo sa san ore maje mo ti temi pelu ta won ma mi pelu yawo mi percent di
3: 22
2: or about 50
3: in radio.
2: So, but he tomorrow last, mo kan 50,000 in. Me mento je send the account.
0: Nice. Eyin kan ma gba pe pade woli kan lori afefe. Tori mo fe fi majemu ipe mi. Mo fe fi gbadua fun e. O tun pada bo. O se engineer mi a be ri pe awon eri iga die ibi ti mo ti fe gbadua fun elele egbe ni fun eni to wu ni gba to luwo o lana ti mo n gbadua oluwa lomo mi awon kan ti gbadua awon resi awon kan ti gba we won resi be lo won kan de ti fomi je furugbin lati January titi di wakati still yet no testimony ko si bi woli se ma so tele to saye won won ke n pada leri won wa mo gbogbo woli leke lai mo pe ami kan ni be lara won ami yen eta ku aso tele woli lara won eyi won le gbagbo pe lai ri mi won na won asi ori afefe le kaye ti e na nibi to wa iwo na le fun mi le ri ki le oni to su mo de le play testimony re lori radio mi lola to ba ni gbagbo o ya dide duro yo re ma jemu e jade ore 550 naira lori omo kankan ore ila fish la fe fi silepun anu ose tutun pe angeli ayan fe jesu lose tutun temi na wo je ri iyanu gbese ti nbe lorun mi ba san angeli ayan fe jesu mo ti feti pe ere eleri je ki aye gbo temi na to ba gbagbo ya yo re ma jemu e jade ore 550 naira lori omo kankan bibeli ni bi bibeli ni bi wo ba fe to se gboran dodon ni ko jere le na eni ba gbagbo nu woli dodon ni ko jere woli eni ba fomi je furugbin dodon ni ko fayoka ko sene to fi owo eda si ise oluwa to regret ni dodon ni ko ri ilopu e to ba gbagbo ya dide duro yo re ma jemu yen jade da fun gbogbo mo to ti are jade pojo omo merin omo marun omo mefa lo bi da fun gbogbo won lati fi sileku anu ose tutun gbogbo yin te se transfer bayi abi cash lo wa lowo e o ye dide duro bi ese otun re lori iyo yen bi ese osi re lori iyo yen to ba je looto ni ati lododo mo gbo won oluwa lana pe ni ose tutun gbo awon to ba ti gbo o ma be won wo o da oko to da go 12 gbese owo ile re yen gbese owo school omo yen angel mi san fun e lona to lero wa gba pi ayo wa rowo iyanu mo fun oda go 12 bi pe ba nbe lori mi looto iyanu ti o sele ni iran re ri angel mi dari e sodo e awon lori awon laanu won ma wole to e wale ni kile oni to su wa ni eri ben yori eni ba tako aso tele mi lara re o ma binu pokoso jesu oluwa wa amen o ya ma da ore majemu e bayi ma da to ba ti da ore majemu e tan bayi eyen yan 500 e pe mi ma gbadua fo ma ba mi rojo wa ni baba mo ti da ore idile mi e so gboloro meta saye mi o fe kaye gbo eri temi na lori radio yin lola afi to ba tele ohun oluwa lenu mi bo to ba ti tele dodo ni ko fun mi leri ore 550 naira lori omo kankan to ba ti wa da tan bayi ti mo to pe mi ti mo gbadua fun e ko iyo yen sinu mi lo fi we fi fori re fi fowo re fi fo ese re dodo ni ko gba pi ayo afi to ba tele ohun oluwa loku bo to ba ti tele dodo ni ko fun mi leri ore 550 naira lori omo kankan aka number church yen ni 60 40 21 94 06 lekan si 60 40 21 94 06 lekan si 60 40 21 94 06 for the last time 60 40 21 94 06 lekan si 60 40 21 94 06 Keystone Bank wari akiyan soye Victor Danibe to ba transfer ba lori mobile app e abo lo se lenu PS to ba ti dore yen tan eye yan 500 e ma pe mi sori phone number pe baba mo ti dore idile mi e so gboro ro meta saye mi emi na fe fun yin leri leni sori phone number yi 070 40 73 81 30 070 40 73 81 30 tabi 091 68 02 701 091 68 02 701 ore 550 naira lori omo kankan gbianjo ko se to ba ti da tan bayi ko pe mi igbadua fun e eya ara san gota September 4 next month e ma reti mi o mo n bo ni school 3 ni joju bus stop igba e la fe se ajodun ipe 11 years ministry e ma reti mi to ba ti da ore ma jemu e ko pe mi mo reti ku e iwo le ri kan o dabo

ni mo ari awon alaye eyan to yin baba o na ni emi na wa laarin awon alaye to yin baba ninu peyin na wa laarin awon alaye to yin baba ni gbogbo apatapata la wa gbogbo awon to wa nle iwusan na pe won na n gbadura pe laarin awon alaye eyan na ni won wa tori pe lagbara olohun ba awon to wo be na ni o se be ma jade gbogbo mo pe to ba ta ni o ma dupe pe ah oluwa ma o se o lati ojo iwa tawon ti e ti ropin e ma se ropin tori pe ahala anu ni oluwa adani magbagbe ni oba yi ti a kepe ta nsin ni gbogbo igba lori kore oda e je ka yin oluwa na le to te n gbo lowo lowo ni se wa ni radio 101.5 FM e je n se be kinki ni ma pata pata ki to se pe oni gbogbo ni won se ojo ibi won ni ki mo pe apa yeye ojo bi emi to se yi a to se opolopo odun laye ninu opolopo ibuku na lese siwaju le ma lo aanu oluwa oluwa ko ni fi sile ni igba kankan won wa ni pe ki n maa ki abile kan titi alao omo itan pe won ku ayeye ojo ibi awon molebi won naa ni won ki ma ki won awon molebi won joge alao ayo alao emi sola ati gbogbo bebe won sa ti ko sibe naa ni won ki ma ki pe e ku ayeye ojo ibi o e ti se yi e to se eyi ire ayo ati ibukun iwoye odun to bo won ni ninu opolopo ibukun o na le ti se won ni ki fun ni ni orin moju to mi won ni pe ki won ni ki olorun ma ko tubo ma se ki ko tubo ma da ko ni ati ni

0: ni ale ariya le to ni ko ni 103.5 fm e ka le ma e ka le sa e ka le gbogbo eyan lolufe e tun ka bo sori eto wa ale ariya oko ki iroko aide owo ki renu ai padabo gbogbo wa boju ba woke a pada wale boju ba wole a tun pada a tun woke bapa ba gbegbe bo ba ya lo waju atuju eye oro wa ni duro loju ko oro wa ni ta ku soju ko we shall all be progress e ka le o
1: kibi ni won bi baba de baba de ki ba ni la ku de baba e tu bi ko ni le o lo ba ni so wo ni ba sha ni mo ba so pe di
0: a ma mu awon owe tori kanrin kanrin eyin ni o ma fowo ara yin mu number enu yin le fi mu awa o so jade le ba pari e ba ba pari e dada ni o ba di anfani fa won ti wo mo npa e tele abi bo ba de ja wa na la pari e nibi teni ko ti ni so feni kan pe you are wrong ma you are wrong sir sugbon ki la man so nbe ogbon la nko kolohun oba kodakun dabo ma pa la aka yi todo ti yin ko ma pa todo ti wa ko si ma pa ti bo recognition talaji wa si wa la be pasuma and I don't say tausa tin bensa bo o ti pegan e mo pe a ma nsoro to ri se pelu idile a tun mu wa lale toni bo ti se ba ti se ma mu wa a tun mu wa lale toni e je wo lucky for the winner ninu we royin the punch ba se fe wole lo su gile sele won la a tun se be ni alara ni wa olohun oba lo se be lucky for the winner ani eyin lai lero tele obasanjo si lo osun niye osun le ete nte o lo ki gomina ademola adeleke congratulations ni are ana lorilede nigeria ti won so fun gomina lowo lowo ti won tun ti diboyan lati wole pada so bi eleku o lele keji ninu opinle ohun e se daada da se rere nitori ola ejo e wu arere nitori ola ola eda eniyan ma ma ta gan inu wero in the punch na luwa ehn orin alabi pasuma na ni mu ni atari sita lale to ni te si tin gbo te je fika do ma se ajija e mo ni owe nbele e lodun 2027 ko lohun o so wa digba na ati jugba na lo adehun kan oda di ti mo se nse atileyin ta wo fi n gbawo ni gbowo ko ma ba di pe awo ma lo te ko ma ba lo di wipe won ma ni oya oju to re mi oju oti mi that is and the meaning ni wipe oni to n gogo ni oloju ti ki a le se atileyin fun are Bola Ahmed Tinubu lele keji todo ti won na gba mi lojo ki n gba elerun ohun lo nbe ninu iwe iroyin yi lowo osale nje ti gbo pe omo yin te nile to ti n balaga e bere bi to n lo e bere eni to n barin e bere eni tawon omo kekeke ko wa n fenu ko leti to si ti o si pare bi so lojiji e bere awon ti won eni ma je won duro bi okunkun mo je n roju e iyen na wa ninu iwe iroyin to si je pe kilokilo na lo se fun gbogbo awa obi o da lale eto ni owe wa nle o owe wa nle owe wa nle ale ariya nle

0: kaburu ohun o parada ni o o parada ni o amukan ti di yawo baba laye o hello
1: e kale
0: sa
1: yes ma e kweto
0: olorun lo ba wa tu uruko yin ati bi te tin pe wa
1: uruko te ni segun na ni lati sunbare
0: lati ori sunbare e solo abi
1: alimoso
0: alimoso oya
1: boy e kale ma
0: yes sir
1: yeah seri oro to wa le igba suru
0: o gba suru
1: o tun gba ogbon
0: eyin ologun na la se mu to yi wa o
1: tori pe gege bi oju oru temi fi wo
0: yes sir
1: ya mo ke to wa si amo ke so do aburo ti je dada lo si gege be ti so si wa ju pe ori omo ni po mo waye
0: be
1: o gbe da mo ke ba wa lodun aburo o si si ko lo n gbadura aburo
0: I'm not going to be able to do it.
1: I'm not going to be able to do it.
0: Lowo pe ah omode yi ko jeun daada ara e to ngbona yi o ba mi lara mu ki lo le se iru bacteria wo niyan iru fungus wo niyan to le ni ki omo ohun o ma jeun ko fo yin ko tun ma bi eh e se pupo 0704700-3341 ohun loju opo te ma fi dodo wa kini ka se a o ti se easy kini ka se a o ti se easy o ani awon kositomu lorile ede Nigeria awon ta papa hello
1: hello
0: e kale sir
1: e kale
0: yes sir
1: yes
0: oruko yin bi
1: ko ko le o ti wa wa be
0: o ti wa wa be ni
1: eh a gbe o
0: kile wi
1: mo ni o ti wa wa be
0: okay
1: so ko to le mo baba yen a gba be ni
0: baba o so pe awon o gba o baba o so e ri pe nu oro si mo ka baba o so pe awon o gba iya amoke ati aburo e la nso nisin ati amoke gangan baba o so pe rara o baba o awa o deny ni baba wa o
1: iya amoke ataku e won jo fake re mu wajo imu ko ti mo sati ni be to mo ri ko mo bi ba ki araka to ba ki ja stage kan ko da eyan ma la okan gbogbo o gbe lo fun baba lo je lo se pele tori di stage don ha di speak of God awon obi na di sa wa je keyan se oku ti o ye ko si
0: e se pupo sa
1: o blue gbọdọ ma fi pray sile ko ma sọ pe iwo lo si ile si baba lo si ile si baba God is great the human spirit to ba ti wo ni obe a fi gbọ iwo a ti oko ti o ye ko si wa jo sekre laarin ara wo ni
0: e se pupo sa won ni o ti ewu wa nbe tawon omo ba ti abari pe awon omo ti balaga de level kan lori ati ma so wi pe go and do this for daddy go and do that for daddy hello
1: hello
0: e ka lesa ah omo daddy si la ni to ni erora sa
1: alaja

0: tilu ale ariya leto lale eto ni a bo ba ngbo pe o gbomi o tale eto ni gbomi iya moke agba bi iya moke kekere atamoke gangan ati daddy d for daddy se ma beru awon daddy ni egbo eyin daddy se ka ma sa ni eyin daddy se a ka ma pa awon omo sa ni omo to tin dagba to tin doge bo die die se a ma ko won ja pa ni iya moke agba iya moke kekere egbon ata buro jo ni won olohun fu ko lomo elekeji oni iyi to ni ni mu ko lodo mi ko lo ma wo olohun wo gugu won fun wa hello
1: Radio 1 103.5 FM. O sere ti to ba ti fara ile isu arimu to mu baba so momo to mo nsi oku baba e ku ji ri ti ku lorun nigba to mu fe travel o ye ko ti so wa bure pe wa lo mo ji si mama ni o ko ko fara mo o die o
0: ki no do si ka mi
1: to ra ti ja ti mo ko ye ko wa space kon fo mo ye o mo do ti alaga
0: se baba ma fe awon mejeji
1: abi ale ma fo
0: eh oruko yin ati nte ti pe wa
1: en to bi mo fi ma fi pe ko ma la ma toju omo iyaru iya ma toju omo ti abi en to bi mo la ni oke won ko ma gbe o ko ma gbe mo ohun lo
0: oya oya oya oya e se gan ni o so si ni international o wa to bu yo si locally 0704-700-3341 0704-700-3341 Nujo po te ma pito do wa

0: 070-470-3341.
1: Hello.
0: Hello, Emma ti wole, ipe yin wole. Amo agbo un ti so 0704700-3341. She kamo ke o. Ah, hello.
1: Hello.
0: Hello. Hello.
1: E kale.
0: Emma kale oruko yin bi ke ti pe wa.
1: Alabara tori le ni.
0: E jo e ba wa kuro ni bi ero radio yin anti Alaba.
1: Okay. E ma ti ni.
0: Hi. Daddy, you need to be very, very careful this time around. Am I implicated, Ryan? Hello. Hello, sir.
2: E kale o.
0: E ma kale, sir.
2: Eku se o.
0: Olorun ma lo wa leyin wa.
2: Adetunji, Adetunji lati Ketu.
0: Lati Ketu e kale o baba wa Adetunji.
2: E ni pe akoko na ingan ti o boju mo ni iru to sele.
0: Okay.
2: Sir, sir. To je pe anti e ba wa ni conscience. To je pe oko aburo e ti se asimo se fun omo e.
0: Eh.
2: Kaya ko mo kuro nbe so je bi mo kuro to ba bi mo kan omo yen kan ko je ko foju ri mo because in taboo ni eku ni pa wo le se be kiru aburu e ko ma do siru omo ti omo e bi fun so omo ba yen no ti o ti bo ma gbadun ko ma sele ni so bo ma yen kiri bo ya kon ri oko yen ri chance e so le ti mo
0: Imoran osi won gbogbo e se yo ba lo de so pe to ba koju si eko ota to ba ko yin si eko ota to ba ku awon nikan hello sir
1: e kale sir
0: e ma kale obirin ni mi
1: ebena alalubarika ni agege
0: alalubarika lati agege albarika rawa oni gbondanu
1: allahumma amin ni mo kan gba ni pe ni oro yen o po ọmọ oko si lo pon
0: okay
1: o rorun fun okunrin lati mu okunrin sodo ti o so mara
0: mm
1: o wa isa wa ile ni bayi
0: mm
1: a rokun to mo kan gan so
0: abi
1: chocolate to ya pe ni
0: to wa mu fun
1: aburo yawo
0: mm o de n de ra won en bere ajoji loba
1: aburo yawo ti godo mi ri
0: okay
1: kibi no lo mo po pe ni ya
0: mm
1: e ko do mo ni lo so lele yo ti la dile lo
0: mm
1: ba wa pe mo ba ji e mo ti ni gwa re
0: oru orun to sun
1: ah yo wa ka bu yo wa ka bra kan ti wo ko ti wo ko lo ati se beyin
0: mm
1: o da te
0: Hello. Hello. mi mo boya egbe phone yin sile ni abi o ni kini te nlo lati fi ba wa soro tori a ngbo yin laarin kan o tun ti lo le daada bayi a gbo yin network ni boya ke ba wa kuro lapa abi te wa tori e ti pe tele ti ki ba se be aba ni boya ke su pe wa pada hello from the dadam e gbianju ke pe wa pada ti o ba lo idaku
3: osuba wa saboda wa lo lagidi wa saboda wa lo lagidi iwa ga ki lori to fi baru sawa ki lori lo be na so fu wa salaye
0: e kale o
1: hello
0: e kale sir
1: e kale ma
0: yes sir oruko yin bi te se olorun lo ba wa to pe lati leyin eyin eyan
1: lati kurudu ni Mr. Kazim mo ba yin ko
0: ago yin pe ni Kazim
1: na eri nkan te mi ri ti mata
0: to wa nle yi
1: yeah eri ya o mo amo ti ni gogo
0: ya mo ke
1: ya mo ke gogo
0: yes sir
1: o mo amo ku ni le o to ku ni yin
0: Okay. For Benny,
1: Jenny,
0: you look at my
1: look, I wouldn't be young when
0: you're more sure for
1: socially.
0: Eni to afẹ ni laya o foju rewo ni afẹ ni loko na nko abẹ ni won fẹ loko ah olo

0: balogo iko ni ka pelugo ona wo gan le da o ba temo ni olorun won lo su kele bi aro won wa ni ka to mode ituma ka to fi ti la ka bi koko de ba eni ma sa mo su pa o da
1: tolo ragiri
0: be ga lo su pa o

0: tun buyo bo tun
1: ko ma lo ah o da ese pupo gogo eyin te pe wa dupe lowo yin o ile yin o ni daru mo ni gbagbo pe awon ti won ni oro yi won ti gbo totun won ti gbo to se o ti wa ku sowo wi pe kawon o mu ninu e mo gbo e tin so nbi won gbo totun won gbo ti wa teyin won gbo e won o ku si won ni owo lati mu eyi si yo wulo gan nbe amo ni pe ki ya moke o ma ja moke o gbe be afeni laya kan yi foju rewo ni agboko lowo eni won gboko lowo e na oni foju eni wura won debi ka pe omo onu eni gan lomo yen je eje ma lo lale eto ni titi di ojo mejo ta si ma pade lori eto ale ariya ah aburu ni se ni kokan wa ile wa oni daru oko wa oni yan ku a ni yagan gbogbo eni to ngoju olohun fomo olohun o sinu ayo funi kaluku ya moke odowo yin oni e pa won agbagba nle eje won o da si e ma so wi po mo yin ti mari na ni ye o ade tun wa to ke oluwa le loruko mi ti jo ti atuma pade ah mu gba ladura pe o se yi a pe gbogbo wa la se oba mi oke okay.